chi ye de sang mo ba la ga nyang e si ba ta ga men ta sang mo ba la ga si thu je me yu ba ji ba la ga jam si su mi ge thu gu zo ba me chi ge da ji me ni mo ba la ga la ryang se war chur si

0: sar terang ga tun nen dang ni soma tong shi da cho chi le go ri ya
1: ni ko ti na

lo tong zha tu mian nga ryu ni, ngan zhi mi bu cui sa shi di to, ri gyu gyu bi tang, su wa sar du, rin ne kong pe so tang di, mi gya kim zang chi mi, na ma ki mi to chi tu chub yu. Xiam la, ne zhu nyam xie cua wa ne tang na we, po yu tar jin xie ba di sen ro na.

jeja kengri rawe korishin, cengzin yolu taasu zhawa. Danur lu sum zatan ki kyo na payin nga nebi, payu kangchuk.

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 콩피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sikliye kumkhamsa, siyamla zemlingi tiring khasan shibili zin shukuyi, ting di li zengi nang tuen zoo ni.
6: Zawla ji yi, hasas tenla ngunxi za zho cimchina wai kuwa ta.
5: Zhungu nabi tingrib jengi, mi rigin zhung gyulu jambi samtsu, gyun che mebar chero donxin yubi yi kuro.
6: Jigto jingnun ki benjo cong tuen chum chegi, isi ye benjo nyamle chik zuki, zhungku lor nubi jidar jing nam shibi kuro.
5: Nujiu xibian zu yunggi mita rengjung kham xidun nyamne tubi tablam cuisib cibi goro.
6: Yorob gimine zhungkui bianjur ki dunlam le dadan yabu zimbe goro.
5: Ozchuliye zhungkui ximjiu sabjun zaro guzab cobi zhungkuru cimri xubata, xiongmin cungtu cobi nyongsur lingwi goro so yin.
6: Xiamle tingdi li zengi nangtun xibchanam zinro.
5: Hasas din chuzo kan gi chugan mebi chubu, kwasan nubu din shu dara, jizi nishu ngani ni, jizi nishu dun ni para. Genyong mima tuzo gyunle uyun kan gi uyun zhang zhao le chi yi, hasas din le ngui xin za zho cimri na watan. Azi tana ru, hasas din gi zung dung, toga yifu tan jen zung na xin. Ka susuro chuzo kan gi chuzo dubi chubu achi muba yifu tan, chuzo mebi chubu kwasan nubu wara chumu na yuwa xin. 托个也不谈建宗能够赵乐记忆唐多主席习近平跟杂志参照他们对散布举行那我谈赵乐记忆主席习近平谈过学中东给特区内地谈共我们恰贵那为我中国谈哈萨斯丁给这话穷给孔比穷我谈其次把给穷用特区肉丁这位出自托不利平中国哈萨斯丁确谈天图平均瓦的给地位欺骗谈这话预备那段天平均夹表他记录七八谈 比如在托比举起南京年终前局的官地定色动画中国谈哈萨斯丁给人类别列罗念不都亚不念的话几个米比米马平均写到他平均则听用了官地动画乔马中西南听说了兄弟前局的兄弟亚不接一套年几个米比听目欺骗他给及长下长定了松江前队游击松多托个也不一赵乐记了主席习近平了拉萨姆水面给参之学路举行那罗西松把他 Toga yifu yi, nidong jo sum loro zhu xie xie jinping gi ha sa zi din la cim zhi ri pip du, tar gui lengbyu bian zhuru yun zhu zhun che yu che gu tomar duan na watan. Ha sa zi din dan zhung gu gigam nibu gyu ji lam ji nyam zhun che bi tie chum zhe yur tu za wa top yu. Gigam nibu bian zhuru le pian zhun sabri reng xin che watan, kyeb gong ka gi nyam li che xie qinpu yu. Ha sa zi din cho ni, zhung gu ji gi za duan le zi sung ta ji du xiu watan. Zhu xie xie jinping gi duan na wi, mi ri gi le wan ji duan cok bin du xi ta. Kolejibu chuegu qinpu xi le yab yur xiu xin yun. Zhunggui kolejibu jue yung le nizhi hurda qiba ta, zemling gi xidu dan din lin qi li gi kye jin pyu yun. Tie dun, hasas din qiu ni ngak ju kang li xiu yu yin xi song du. Jemi na chubji zhao le qi yi zong dung toga ye fu zai wi, rinpu tang bu za xi seng da tang li na yun. Aji mu ba ye fu ta, kwa shi nu fu war ka su suron jemi nung gub zhao le qi yi. Chao nipu chimzu li gunggi, gigam nipu zopda war chungwi tumu ngunzi kechin chao yungne tuengyu chiba tan. Rinpu ka agin za zhuan zhuan tamsib chiba. Zheyu chimlu le tuido du chao jen zhuan tan sozio gimne. Gigam nipu ngui zhub nyamli le chimlu gin gin

Tene, yu qima xingchong ne yong hui, gebu xingchi zinbu chamsi lo chui yong di nubu gui du guinchong longwa riyong. Yu tir, ne yam ki nardi mi si kimdong ne su longwe dungye jubi na. Chimi guinting ya xintu nga di mi wang gebu gar lama zinpar nubu jinsu.

ona sitri toni sheba ina chere tam donu chere la nyen ti tam nyen sen gu da kong da yere se na te yong ji na chere tam dong re ren yuwa su je rong shu ne se la nyen ti kong da yere tam se na ji na zhu rong ni ju bi che lo bu da che ba ong yong na ji ba ni ba za tam dong gong su chi yi ka re shon ni che nyu bo ren je wa san ba chen gu yi che ju shu che ren zho wa chere tam dong re tuen bi gab tam che ba ina Jata xie ni ru shu xia gu, ji, tosa ren zi gu ba li, qe re tuan si shu se dian ni ju jim mi. Ni, ga di, ndang re tuan si ngon cao ma xie par, nian gu ji xi dong bong, yu na, do pa wong su ngi bo qe zi la tang ni, yu ni ji shu se xie gu. Ren nian war, nga di kong ra yue tang, ren nian ka, rong shu jata xie gu song xie na, re ge tang, ren yi ni do shu gang, xie ngi ma lu yung war, ni ba, re ting ki xie dong ju ba tang, Re xiong de lo bu de qian duan ba. Sen, re nian sa gong di ye yuan de zhi gu ba li. Re xiong jie zao la ru mi ni. Ga de re nian wei gao dang ki na nian ku jie xi dong ong. Jiang yi la tong ni de ba ong. Yong na jiang yi gong de de ni. Rong nian xiao gong de xie gu. Re nian cong qie ge dian jiao ke de man de de gu ba li. Lang sen jia la lian ban ru ji mi. Cha xiu qie wei du jie ye zao xie gu bi duan cheng ga yi na. Ji na, nao xin yuan da la do ke xie ni. Xie re nyong zao xie gu. Ni, Zhou rong ke dang zong bi nye ku de ye ku rang chang chung lan ruo jimi. Sen, de kong nying ba wong, zhong gu de cha yu xia jimi. Yu, che wu dang zong bu re che chi jia jimi le, rong ga di yu nying ku de jia mu rong. Nga, lu xin dang jia rong su yue sa la dian ni cha yu xia jimi. Zhu, lu zi dang shu zi su ji ka ba ma jia pa dang, li la lu che la wi jia ngin du jimi. De kong de chen zao ba wong yu na ya zhen qian bu yu ci, lu ge li la dong nang qian bu xie gu ba li. Che lu xiong ge, Nian ka la jeta yu gu sam si na, ji, ga de che lu man ta de je che re song ni di yong tong yi na, jia ta me ba yi na, nian de re ting dang sa to, to kong

sar terang ga tun nin dang ni soma tong da cho chi le go ri ya chi

0: ngiwarta tsuki
1: tsuchilo
0: sachi nga thangthong jawu zhenmen kikiri
1: tsuchilo goti na ani dongchi nyeri latak je amji chi gden tsoni khamen sir chi deb chi diks
2: harbi ya ani dongchi nyeri hajim bar chiksin phangna cha ki yongu khur ju velang sa to ni warche zu ni ti na ki ani dong je pe man de yarji marji sepa 都是些骂人多。

Dine mo tu lenge gnye lam tu byang lu xie di yin bi na do ji tun zhu la ne dong lin nan pe ta xin le si xi bi ti yin do ji tun zhu la yin bi na te si chong ke lu ga chong pe ge ke ji ren bi ni bie chep tu ba ta xu nu lu yang ke jian xi shi kong ki xian ta min zhe wei nian ji dian bie nga ki gu gu li ya dian jie pe ge jing ne ki yi wan chu xu cun ba nan yue kong yi bi na nge ji zhe ku bu xin zuo kuo cha chong zu ne yin bi ta kong ki gun tu sun bie ga me di yin bi na Ryoyang tu nirik lam tu gyun cham mi jokpa. Ke tu yin ya, sim kham tang zang ta, zhonang dinba gyun kyun qi gui xib tia zhi xia.

Ya, tao ne, ti ren a jia ge, ngon ya ke na cho. Dian ju yi su me li, cha ge ko che, cha se jong xi bian nang tian ti, wo zhe xi gu yin ta. Ti ya, jin ge ru nu me tu ju ge li ya, chang jo ge cheng yu mi ri ka ge, so so ro jie song che di, bian xun te bi ta. Chou xi cham ge ni, mo zhu ta, xin chu lang xin yu shi. Ti ge su yin ne, xin tu chan bie chuo bu ni yu shi. 吉利亚祖地他继续地下刘坤四个月时昆尼尼对团区团员体你给长子亚不讲的给克利亚这连这句却心下下但一年你们去干他妈当空利亚才给特么他刘坤你的周地铁皮加东文的暗错了暗浪的给克利亚这连首尔成规几个月时解决去 Tine yinan kuni me le lang di chi zhe zhong wa ta. Teda kuni ki nindar cha ge ko che, chak zhe zhang wa na, tar ge kub ki geng zhe me na ya gyur xa. Ta kong ki nang tuyun di ne, nga na cho dian che tuyun kan zhe ji dian tu gu do zhu bi yinan. Zhu di ta liu kun yi ki chak zhe zhang di ge kub le chi lian so we chui sim xa qin. Tine cha ge ko che ga jie bie zhun ki chi zhe zhong gu yu. Mikbi sebu yubata, deya togda barzung tu, gyun kyung che di, chumje, tomye yinbati, denyo shi. Kinan su chi na, denje zhe tukye.

Ya lop chua nang ba ta chok chung chung so. Kong ki xie zhi tong wu de xia gyu ngu nan chu bie jie li xia kenan so zum tong ji lu gu yin ta. Ti ri an jia ge kenan so chi jin xu bie zum tong ti yi tu wong hui yam zho yung zu xia ti xin. Zum tong ti lo ma da wa lan zum la ni ti na xia. Qie ne nga nan su nyim tu zum tong ti ji sen ga ti tu. Kawaya jongki diwaa chakpe, lasamne nuptu kachokdi jili ngabchu zam songcham. Himalaya ta, kandisi chukyu, yelun zangpo rin zamki, yu chushur tu lipsin. Yelun zangpo to sartu junpe, chushur samjin ti. Uzang chonyi jiti, yu chonyi pu tungi ta, mimangki chowa kongpe ki, chawar pinlup chichir tungi. Samchen gyu ti mu tu nup tu songwa na ngar wu zang ki yin sam su chakpe kambar la mur tu. La ti ni gya tsui ngwe liye to tse ji ti chik tong dung ki la zam sin yo shi. Zi mo nam ke yin su suk ti ri wu ti dip su gya gyo ki leng pu jik su rung wan si yu pe. Ngar du ki mang che su yang la ti kambar la mo su di yin yang chi chung. Bia di dong qin jo ke mei zi yin yang rin qiong si ba da. Gap tir, gya qi xin chen cu, che wu la gyu bia tu tir. La mu ti, la ta rin la, zhu lam mi di wei, ge du ji dar nyong gui bia gor, mang xie ti ne, xie bur cun tu bu du. Yung zu ti ni, kang jian zhong ki zi gen tu gyur bia, co ma pam tang. Jiang ki, nam zu qiong mun so tang zhao war, yu zhu gui le, nian cha xin tu qi. Co qin ti ni, yam zho sa kong su chak pia, nam min tu xia, yam zho yung zu xie pia. Tien ge biar ki bie yun rip du xie bie cien na, min zhe duk dar ngu we co mu ding tu. Lung yor jin ki nye zhu ta, qie ji lip gi chen we, rip du gui wo tang. Su gi ling chen tu, chu jie so nam du di ji ga rui wo. Cuan zham ki tang tu, za jam sar bie kin xin. Chukri gan na kyu tan kyu, jun din za le long su ju pe. Gyan na, yi wun dan na dupe, tong gar tang su zha we, sen zin nguan bar to ho. Duan tu, gun se po mu, ngwa sang ma, se si pun su nyam su nyong we le tu. Chukri su ki tang le po po ji xin, yun su bie ti yi kar ho. Ya, da wun na, par zham de ya, qi bie sun xie ji zhe na a.